minyaka ngeminyaka uJesu mefika kuyo eyibusa ukuthi uyathanda na ukuphila yayisihlala iminyaka kwakufanele ukuthi uma ivula umlomo ithi ngiyathanda kodwa yathi anginamuntu ngamanye amazwi lendoda yayingasaguliswa

ngigijimeki kungono ngingene ekhaya ngingene sengqaqa ngamadolo glory to Jesus ngoba injongo yami ukufika ekhaya ngimbono sadle simanxele owangithengela unkulunkulu kukankulunkulu ngegasi lakhe kasi njengoba ngi

uba ipay date ukusonke. Nawe ke sisiphi ungaba izakane uma ungabhenka ama voter bucks akho njalo ngolehlano bese ke uthenga ngawo eVoter Store. Lalela sisiphi, downloada iVoter Pay app manje noma udayele u*133#.

0: bengishushwa yilwane nje amakati kodwa ka amakati ke ayafika ke sengiyawabona kanyamalala kodwa ngibongena la sengiyawabona likela ngihongela impela lafuna ukugxuma hlale kimi kodwa ngathemba ukuthi ngoba ngikubaba umprophet Magesha Gesha ngenze lutho ngesonto ngangila ngafika late nje ngo 3 ngafika kodwa umkhuleko ngakuthola ugcina mangabe ingane simase sengihamba zangifonela zathi kunesilwane esesigxume phezu umbhede esinjengegundane kodwa sinomlomo njengowengulube
1: hayibo
0: ngathi mina nenze njani wathi ngathi ngiyashasa nyamalala nje khona endlini esilwane bengihlusha nayo intuthwane ke ezimnyama kodwa isekho seyiphelile
1: manje lamakati abeyifika ngaziphi ikhati
0: abeyifika lamakati abeyifika ebusuku kodwa ke

ngithemba ukuthi ke iniphilile nonke incinci zenkosi bonya wonke ngithemba ukuthi niphilile lana ikhona nonke nisaphotha lo mgomo ndlovu ngayo yonke indlela hey siyabonga kakhulu uNkulunkulu nje anifezele konke amaphupho enu amahle nofisi ukuba kwenzeke ngoba egcineni nani ningabantu kunezidingo enisuke nisibhekile.

iyo impela lenqola yevangeli nje siqwayisa masinya makuthi ubhekise ulibhekise eThekwini ukuthi kunengozi nje lapha likhona ngakhona lapha ngase 850 ngisho khona eCurridge kahlahle entry mobile eThekwini kune truck esiphendukele lapha iyasivala umgwaqo into esandu kwenzekake ungazama ukuthi usebenziseke umgwaqo ke lo ohamba ngale ngakho-Cato Ridge ukwenzela ukuthi-ke ungasitholi umile nse ngoba umgwaqo babika nje ukuthi uvalekile okwamanje hhayi impela kungakhohlwa ukuthi uvele ungasaqhubeka ngawo N3 ungene ngumgwaqo ngase-Cato Ridge uphumele ngawo R103 uma ngaphosisi yebo ubheka-ke

Yabona ke sibheke khona ke ehoreni lesikhombisa imzuzu isithupha ngaphambi kwehora lesikhombisa. Yebo ngiphinde ukuthi mgwaqo uvalekile lapha nangasebridgeini lapha eCliffdale kune-truck esivele nje iyaphenduka lapha yawuvala umgwaqo ubheke eThekwini. Iyuvalile thaqa ingozi ke serious kakhulu onqusiwayo ukuthi ke ungabusa usebenzi N3 uma kuthi ubheke eThekwini impela usheshe nje ngoba uzoma impela isikhathi singaqonda kahle ukukusiza ukuthi uthathe umzila obheke ngale ngakukhathu ridge ukuze ukwazi ukuthi ke uhambe engangcono kunalokhu ozozithola ungasayindawo umile isiqhaso nje esibaneke kakhulu ngoba leyo ngozi yenzeka esikhathini nje esincane kakhulu. Asibhekeke ngoba sibheke ezweni manje asiveleke esibheke khona uma sibheka khona simbize uThixo wethu. Yabona ke ke kudinga ukuthi ke kwesikhathi nje ukuthi ukubamba incane umoya.

0: siyabonga nani nacula kamnandi icane ishayile izandla. Yebo, sesicela ukunikeza uthisha ithuba asiphe isifundo. Ngiyazi lapha emakhama Bible yakhona, abanye asemafonini, lungisa nje iBhayibheli lakho siza ukuthi namhlanje yini esizoyithola sinikwa kudla kuni, ngoba ukudla lokuyabangani bami nyazi ukuthi ukudla lokuya ibengazi ukuthi ukudla ukudla lokumema kuphethe ukudla kumphefumulo. Siyabonga kakhulu, ake nginike ithuba ke siswana.
1: Ngiyabonga ithuba. Isifundo sizosithola namuhla singokuka Luka uchapter u10 uverse u25 sime lapha ku28 ofundeka kanje. Bheka kwase kusukuma isazi imthetho esithile samlinga sathi mfundisi ngiza kwenza njani ukuba ngidle ifa loku phila okuphakade na. Wathi kuso kulotshweni emthethweni ufunda kanjani? Saphendula sathi wayithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo onke amandla akho nangawo yonke ingqondo yakho nomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Wayesethi kuso uphendule kahle, yenza lokho uzakuphila. Cela sikhuleke. Babegameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, babizwe lakho liyaphila, babizwe lakho lingamandla ethu, lingokuphila Nkulunkulu wethu, alibe isibane ezinyaweni zethu. Siyabonga Thixo namandla, sifundiseke Nkosi ekuseni ngalo Nkulunkulu wethu, uligxilise ingqondweni zethu ebantwaneni Nkulunkulu wethu namandla, ubaphilise ubakhulise ngalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.
0: Amen.
1: Kule ndaba engiyifundile, isihloko engizosipha yona, ngizosipha ukuthi uthando lukaNkulunkulu nomakhelwane. Kule ndima nje ithi uJesu ukhuluma nesazi imthetho, la sikhuluma khona sibuza ukuthi le ndoda le akhuluma nayo ifunde kakhulu iyawazi umthetho. Izombuza uJesu ukuthi izokwenza njani ukuze idle ifa lokuphila. UJesu ubuyisela kuyona ngoba iyawazi umthetho. Uyabuza ukuthi ikuphi okubhaliwe wazini wena nguNkulunkulu. Le ndoda siyaphendula ukuthi ngokuthi kufanele ithande inkosi uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yayo, ngawo wonke umphefumulo, ngamandla nengqondo, futhi sithande umakhelwane wethu njengathi sizithanda. Manje isifunde sisithola la ukuthi ukuphila okuphakade akuhlukaniseki nobudlelwane bethu noNkulunkulu. UJesu ugcindezela ukuthi uthando likaNkulunkulu luyisisekelo sempilo yomuntu okholwayo. Ukuthanda uNkulunkulu akusho nje ukukhuluma nje kodwa nokuya enkonzweni, kusho ukuthi umnika uNkulunkulu indawo yok ala empilweni yakho. Manje kufanele sizibuzeke bangani bami ukuthi ngabe siyamthanda yini uNkulunkulu, ingabe siyamnika yini indawo yokuqala ezinqumeni nasekuphileni kwethu. Manje isifanele ukuthi sithande uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo nakho konke kwethu esikufundiswa kule ncwadi. Manje ukukhulunywa ngenhliziyo, umphefumulo, amandla nengqondo, lokho kusifundisa ukuthi uthando lwethu kuNkulunkulu lufanele lithinte ubukhona bethu, ubuntu bethu, uthinta umuntu nje wonke, imicabango yakho, imizwa yakho, amandla akho, izinqumo nezenzo zakho, kufanele zincike zihlale kuNkulunkulu. Akufanele ube uthanda nje ukuba sesontweni kuphela, kodwa kufanele ukuphila kwakho kwansuku zonke kukhombisa ukuthi uyamthanda uNkulunkulu. Ukwenza kwakho kukhombisa ukuthi uyamthanda uNkulunkulu. Uphinde futhi athi asithande umakhelwane, okuyisithelo sothando ke manje ukuthanda umakhelwane. Ukuthanda umakhelwane uJesu uhlanganisa lemiyalo ukuthi asithande uNkulunkulu, sithande umakhelwane. Uma thina sithi siyamthanda uNkulunkulu, lokho kufanele kubonakale endleleni esiphatha ngayo abanye abantu, kubonakala endleleni esenza ngayo, kubonakale ukuthi thina siyawukhombisa umusa kwabanye abantu, siyasikhombisa isihe, futhi sinokuthethelela, futhi sinokuhlonipha, futhi sinokusiza lapho sinamandla okusiza khona. Manje uNkulunkulu nje akagcini kuJesu la ngokuthi afundise ukuthi akakwazi lokho lendoda, kodwa uthi fanele sikwenze lokho, hayi ukuthi sikwazi nje kuphela. Uma ufunda lapho uverse 28 uthi yenza lokho ke ukuze ube nokuphila ukuphila manje kubalekile ukuthi izwi likaNkulunkulu singagcini nje ngokulazi kodwa izwi likaNkulunkulu kudingeka ukuthi silisebenzise empilweni zethu sikwazi ukwenza lokho uNkulunkulu asifundisa kona manje uthando kufaneleke kuvele izithelo kufanele kubonakala ukuthi ngempela siphendukile kubonakala ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usithandile nathi kuqala angithi siye sisho ivesi sithi ngokuba uNkulunkulu walithanda kangakizwe waziwanikela ngendodana yakhe kuJohane 3:16 angithi sisho njalo mafanele sazi ukuthi nathi ke siyaluveza loluthando uNkulunkulu aliveza kuthina nathi sikwenze lokho uNkulunkulu asifundisa kona manje la siyafunda ukuthi ene impilo egxile kuNkulunkulu fanele ibonakalise ngezithelo sokuthi sinothando ibonakalise futhi ngezithelo sokuthi thina siyamthanda uNkulunkulu manje uma ngaba sithanda uNkulunkulu asibathando makhelwane sibathanda abantu esiphila nabo sibathanda abantu abasizungezile kukho konke esikwenza zayo kuveza ukuthi sithina singabantwana bakaNkuluNkulu bese lolothando ke thina siphathane kahle nabantu esiphila nabo manje kufanele ke sizazi ngaso sonke isikhathi ukuthi ngabe siyamthanda yini uNkuluNkulu ingabe siyaphila yini ngendlela uNkuluNkulu athanda ngayo uma ethi asinikele konke enhlizweni inhliziyo yethu ingqondo yethu nokuphila kwethu namandla ethu kushuthi kufanele ke njengabantwana baka Sunday school njengabantwana bakaNkuluNkulu senze konke sikwenza ngamandla ethu onke sikhombisa uthando lukaNkuluNkulu sithumeke emakhaya silalele othisha ezikoleni silalele abazali kukho konke abasiyala ngakho siklalele sikwenze singaphenduli kabi kodwa thina sikwazi ukuthi esikwenzayo siyalalela siyathobeka siba nenhlonipho sikutshengisa ukuthi singabantwana abakaNkuluNkulu abathanda uNkuluNkulu angithi siyezwa la ukuthi nangenhliziyo yethu nangengqondo ingqondo yethu ukuze sikwazi nakho konke nokuphasa nasesikoleni kufuneka sikwazi ukuthi ingqondo yethu igcwele uthando likaNkuluNkulu simthande uNkuluNkulu sikhuleke zikhathi zonke siyezwana bangani bami fanele sikhuleke sibe nothando sitshengise ukuthi thina singabantwana bakaNkuluNkulu yileso ke isifundo ebenginaso namhlanje ukuthi asibe nothando sithande uNkuluNkulu ngayo yonke inhliziyo yethu nayo konke ingqondo yethu nakho konke ukwenza kwethu ukuthi masitshengise kodwa singagcini ukukwazi lokho kuphela kodwa masikwenzeni sikwenze sitshengise ukuthi nasesikoleni sifika ngesikhathi ngoba siyalalela ukuthi uthisha omkhulu uthini nasesontweni sifika ngesikhathi ngoba siyalalela ukuthi abefundisi nothisha abasanto esikolo bathini sifika ngesikhathi kuyo yonke into esiyenzayo siyenza ngokucophelela siyenze ngothando siyenze futhi ngokutshengisa ukuthi thina singabantwana bakaNkuluNkulu siyezwana bangani yebo manje kubalekile ukuthi ukho konke esikwenzayo sazi ukuthi thina singabantwana bakaNkuluNkulu singaphenduli kabi singabi ngabantwana banolaka kodwa sibe ngabantwana bakaNkuluNkulu abafunda njalo ukuthi senze kahle endleleni ngiyabonga
0: amen siyabonga ngicela imshayile izandla uThisha siyabonga isifunde sihle kangaka ake sivala amehlo nje ngikhuleke ngibonke siyabonga babuthu ongcwele nasekuseni sikunikeza udumo lonke ibonga ubukhosi nenkazimulo sibongile uNkulunkulu wethu ongcwele uye wasithwala safika kule ndawo umi ngakithi Nkosi kuningi bekungasehlela kodwa ngenxa yesandla sakho Nkosi uye wafikela siyabonga babuthu namandla wonke sibonga nangesifundo sosuku ngiyakhole ukuthi sizowenza umehluko empilweni zabangani egameni kaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu othembekile umuhle ngeyikhathi zonke siyabonga ngcwele ngcwele thatha amalungelo akho ume njalo ubiyele abantwana bethu Nkosi ngiyazi basabhala abanye uNkulunkulu wethu ongcwele sibanikele esandleni sakho iexam isaqhubeka sinikela kuwe ngenelela Jehova wamabandla ngenelela uNkulunkulu wethu namandla wonke baphumelele konke Nkosi eyifisweni zabo uyakwazi Nkosi okufiswa inhliziyo yabo siyakhuleka moya ngcwele ume nabo unguThixo thathi indawo yakhe phake mibaba ngoJesu Kristu waseNazaretha inkosi yethu amen. Siyabonga bangani bami isifundo sisitholile siyabonga thisha isifundo sitholile usinikeze sona ukuthi asimthande uNkulunkulu ngayo yonke ingqondo yethu nangawo umphefumu nangamandla ethu onke ngiyakholwa ukuthi bangani bami kuzwakele lokho kuzwakele
2: yes.
0: Yinje mangabuzo umbuzo wodwa nje ngithi yinje ongakhombisa ngayo ukuthi wena uNkulunkulu uyamthanda.

0: ngokuthanda ungakhombisa ngokwenzani umcelo wethu ozosho ukuthi yini yena angakhombisa ngayo ukuthi uNkulunkulu uyamthanda yini ungayenza nje ngabe senkonzweni ngabe sekhaya ngabe sesikoleni ezokwenza ukuthi abantu babone ukuthi hayi lengane iyamthanda uNkulunkulu ya sondela usho mntana
1: ukufunda izwi lakhe umlangazelele ngekhathi zonke umdumise
0: yebo uthi ufunda izwi lakhe umlangazelele umdumise lokho kuyaveza ukuthi uyamthanda uNkulunkulu wanakho ehlala efunda izwi lenkosi nakhe emdumisa uNkulunkulu kuyakhomba ukuthi uyamthanda yini ongayenza ke ngale kokufunda izwi okunye ungakwenza babona abantu ukuthi lengane iyamthanda uNkulunkulu ya
2: ukuhlonipha
0: good ukuhlonipha Hlonipha ekhaya ukuhlonipha ke vele kuyisign ukuthi wena uyamsaba uNkulunkulu uyamthanda uNkulunkulu uyahlonipha kambe mahlonipha hlonipha abantu abanjani onjani umuntu ohlonishwayo yakhele
1: umntana nomncane
0: Good. Sihlonipha umdala nomncane. Awukhulumi nomi kanjani emntwini ngoba uthi mncane, uthi awumhlonipho nizohlonipha umdala kuphela. Ubahlonipha bonke abantu. Lithi izwi lenkosi eyaziswa ihlononyoko ukuze insuku zibe njani? Ukuze insuku zande ezweni kusho ukuthi uyabahlonipha makuthiwa uyihlo nonyoko bangani bami akushiwo labo abakuzala kuphela usesikoleni khona abantu abadala lapho kusho ukuthi kumele wenze njani ubahloniphe usenkonzweni khona abantu abadala lapho ekumele wenze njani ubahloniphe bese kuyamhlonipha ke nomncane kuba kufanele ibalekile ukuthi umhloniphe omdala nomncane ngoba uma ngabe ungamhlonipha omncane awuzokwazi ukuhlonipha omdala uzovela ubona ukuthi ngeke into enhloniphi into engekho kanti ifundise nje ukuhlonipha nalabo abancane ukuze nabadala kuzenzakalele ukuthi ubahloniphe abancane ke siyazi ukuthi sibathola esikoleni isikhathi esiningi abantu abangangathi ngoba khona ezinye ingane mhlawumbe uthi ukhula yedwa ekhaya akaboni umuntu ozomhlonipha omncane wazi ukuthi umuntu ohlonishwayo umuntu omdala kuphela siyabathola abangane esikoleni siyabathola nje abangane abawontanga yethu ekumele sisebenze njani siba hloniphe kambe ke yini angayibona umntwana omncane ukuthi uyamhlonipha ongangawe nje Ngoba iya omdala uzobona ukuthi ekhaya bazobona ukuthi okay lengani masithuma sithi ayigezithi yasukuma igeze masithi ayipheki iyapheka masithi ayenzi lokhu yanalokhu kuyazibonakala ukuthi uyahlonipha lo mntwana manje bangani bami esikoleni umntwana ongangawe uzobona kanjani ukuthi uyahlonipha ongangawe yini ongamvezela ongayenza ukuze abone noma ungamvezela kanjani ukuze abone ukuthi ha uyahlonipha abantu amahle uyahlonipha bandla uayanda ungenzani esikeklasini bebona uyahlonipha injonga yenza ya nangezosho
1: ungakhulumi naye isinomo sikanjani
0: ehe ungakhulumi nomi kanjani ungamphenduli nomi kanjani ukhulume kahle nje ungalwi bangani bami ngoba khona ezinye ingane ezilwayo ibe enye ibuza kahle into umthatha umuntu ambhekisele awubona thayo laba bafuna ukulwa manje asikhulumi nomi kanjani sigade ulimi lwethu bangani bami ungakhulumi into ezophoxa omnye umuntu noma into ezophatha kahle omnye umuntu ukhombise ukuthi uyamhlonipha uma nje fika omunye ethi uyazi bafowethu ngilahlekelwe ipeni lami bekade ngishiya ipeni la ngaphuma ngaya ngaphandle noma ngaya endlini encane nakho sengibuya lisekho impendulo yeni thini lapho umuntu mesho nje athi uyazi bengibeka i-calculator noma bengibeka ipeni noma bengike ini angisayiboni nithini yakhe
2: ngibonanga mina
0: nama ngibonanga good kanti umuntu odelela uvela thini nabaza badelelayo bathi awusho odelela uthini ya
2: bathi kanti ngintshontshile yini ipeni lakho
0: ehe xa uthi mina ngintshontshile yini uyacabanga umuntu uyabuza ukuthi anilibonanga ipeni lami bengilibekela so thi wena ubona ukuthi mina ngintshontshile omunye uthini futhi medelela ya
1: Uya athi njena nobulgadise thina ningaduphumi
0: nazo ngiloko nje bengikulindele kakhulu ukuthi umuntu uzathi hayibo bokade usicele sikugadele uyabona amazwi amabi lawo bangani bami asikhulumeni kahle nabantu

Yasibingelela, sibingelela, siphinde sibingelela. Sibuya ke kuyisigaba sasibili. Sibonga nje ukuthi ke konke kuhamba kahle. Sibonga kumadlamini obekade ke esiphatheleke lapha Sunday School, kanti ke sesidlulela phambili. Sizoba sidlulela phambili bekade sithemisile nje ubuzwa nje ukuthi ke sekuyiwa amadoda mpongolo njengoba sike sayibeka indaba. Sekunjalo impela. Ngicela ukuthi umeme omunye nomunye. Hey Nkosi yami, ya idimoni liye libe khona ke. Ngiyabona ukuthi engathi uWhatsApp wami awuphapheme ngendlela efa ubuphapheme ngayo. Kodwa mhlawumbe kuzokhona engizozama ukwenza uma kungenzeka ukuthi uphapheme. Kodwa ngala ungakwazi ukushaya ngezinamba lezi osusijwayele 0333422391 no 0333423970. Okwamanje

iphi kanje wena oyikhandayo sikhanda wena ngemali yakho kodwa ekhaya kune kulanjiwa kudliwe sizothi akonke into ayiqale ekhaya ayiqale enkwaleni ayiqale ekhaya ake bathi abantu bekuncoma ekhaya bekuncoma bekuncoma abantu ngaphandle kodwa nasekhaya abakuncoma abantu nasekhaya balaleni sizothi abantu nasekhaya bakuncome bathi hey siyambonga ubaba wethu siyambonga uma wethu siyambonga uba ubhuti omdala noma bobani ngoba asilali la ekhaya singadlile sizokhuluma lokho sicela kube khona iunit emndenini bafethu ake sibe munye sabandawonye kunabantu abashonile bangcwatshwa emndenini thothi lo muntu hayi ukuthi ubulawa yena ubulawa istress sokuthi la ekhaya uyahlukumezeka masi mayiphathwa istress siyazi ukuhlala istress vele sishaya immune system uthola umuntu agula athi ngalesikhathi esegula kufanele ngabe uyanakekelwa avele shiwe sikubonile kwenzeka kanti sikuthoyile kanti kwenzeka uthola lo muntu uyagula udinga umuntu ozomlekelela vele umuntu abantu abafanele ngabe bamlekelela bavele bamiyekelela umuntu kuze kufike la ishona khona mayeseshonile sebeyabuya bazomnikeza uthando eseshonile ngasekho sikukhulumile lokho sakugcizelela ukuthi bafethu siyacela ake sithandaneni samalungu omndeni sikhombisana uthando sisaphila singayenzi la mashow esesikwenza la mashow esesiwabona emngcwabeni abantu benza amashow uze ucabange ukuthi le nto abayenza la kulo mngcwabo beyenza nomuntu esaphila kanti azange bazi bayenze akube khona ukuthembeka nokuthembana awumthembe kunemshado ebhidlikile ebhidlizwe abantu bandawonye kunomuntu ohleli lo muntu ohleli lo ndoda ohleli nayo ngoba uyazi ngoba umkhwenya kadadweni nje lo wenzani lapho kuwena sikhuluma ngento enjalo ngokuthembeka nokuthembana ukuthi lo kunemshado ebhidlikile engabhidlizwanga usathane nezitho ebhidlizwe abantu okhazini o abafweni nodadweni sizokhuluma leyo inkulu bafethu ake kubuyiswane emndenini kube khona uthando lolu lwangempela kube

ayage kwage kwage kwage kho umusimo sinje kodwa ke ngiyaxolisa nje ukuthi ay WhatsApp nami ngithi ngenza yonke imizamo ukuthi usikonnecte kahle umlaleli ube kanye nathi ngo WhatsApp akuvumi kodwa kulungile ungashaya ngo 0333 42 2391 0333 42

0: 0794132970. Imzuzu ishumi nanhlanu ngaphambi kokuthi kushaye ihora lezindaba zokuqala zosuku. Kanti ke kuzothi ke ngunane o'clock sizithole lezo zindaba. Ngibuyele kuwe dokotela, and uyibeke kahle Mr. X, and usuvele wayihlaziya ngempela kakhulu kakhulu, and le nto iyadinga ukuthi ikhaya nekhaya okhona eyikhanda lalowo mndeni ukuthi ayithathe le nto ayibone ukuthi isengamakhela kangcono ikhaya lakhe, isengenza umehluko kakhulu. Nawe okhula kulelo khaya okusho ukuthi akubheke ukuthi kahle kahle kanti la udinga ukwakhiwa khona ile nkwali okuyiyo obekwe kuyo. Kanti ke ngithanda ukuthi kube sengenza kanjena ke la ngibusele kudokotela uVW Langa. Dokotela,
1: eyi ngizela khathi kodwa umncane usevele wakheqa amagula, but manje esesicela manje
0: yes
1: nje buchazele ukuthi WhatsApp line ayisebenzi kushuthi abalali bangafona ngoba inamba banikezile.
0: Yes.
1: Esesicela manje, siyacela bafowethu, sesikhulumile uNkulunkulu ukhulumile, angibeke kanjalo. Sesicela manje uma kukuthi emndenini kukhona umuntu oxova umndeni, akungaze kubulawane emndeni. Kunabantu emakhaya kade bagcina ukugoduka phela iminyaka.
0: Yes.
1: Ngenxa yalento esikhuluma ngayo ukuthi uvela bona ukuthi yena akafithi kuleli khaya. Uthola ukuthi ingane enye izalwa ubaba la ekhaya noma ngene umama lo ayifunwa lengane.
0: Yes.
1: Sikhuluma ngento enje ngalezo, akube khona ukuthandana emndenini, kube khona kungabikho abangcono kunabanye, abanye babalekile, abanye ngoba kunje cha bafowethu. Mawuzwa lolu hlelo namhlanje, akube lo nalowo ayinokwamakhwapha. Angithi sesisho njalo ngesiZulu. Yes. Ukuthi mina kuleli khaya ikuphi engikwenzile ukuthi leli lomndeni ube inhlakanhlaka kanje. Ikuphi mina engikwenzile? Lena akekho phuma discharge la. Sithi nje ukuze kulunge emphakathini ku community wethu, emphakathini yethu aqale kulunge emakhaya.
0: Yes.
1: So akube ilona lo ozothi hey ngiyabona nami ukuthi kukhona la engenze khona engenzanga kahle khona. Kufuneke ngiyoxolisa kumyeni wami.
0: Yes.
1: Ngiyoxolisa kunkosikazi wami. Ngiyoxolisa kuma wami, ngiyoxolisa kugogo wami. Kunogogo abakhulisa abantwana kabanzima ngemali zempesheni. Lezi ingane namhlanje ziyabahlukumeza.
0: Oh yes.
1: Siyakhuza bafowethu, siyakhuza. Asikho isibusiso kuleyo into.
0: Yes.
1: Asikho isibusiso kuleyo into. Awukwazi ukuthi uzodla imali kagogo. Ugogo le mali ayihola eyakhe.
0: Yes.
1: Mekuphu kupha ngoba ethanda ake singabahlukumezi ogogo nomkhulu. Can you imagine ingane kunengane ezidla imali zogogo?
0: Yebo.
1: Futhi aziyayidemanda.
0: Yes.
1: Kunogogo abangayazi abangisiyacela mawuzalo lohlelo siyacela awukwazi ukudla imali yomuntu omdala. Noma kuthiwa usebenzi ke for that matter. Okunye sakhuluma ngalento balalela emakhaya into ethi kunabantu emndenini abazondanayo. Uthole mhlawumbe mina nginomfowethu ekhaya, ngenza isibonelo.
0: Yes.
1: Akasebenzi, ahambe ekhuluma ethi hayi lana nje la ekhaya bayakhuluma nje kodwa siyahlupheka bekhona.
0: Yeah.
1: Uthole ukuthi umuntu uzokufuna imali, ngenza isibonelo.
0: Yeah.
1: Athi yaze ekhaya silambile, asilambile sikakhosini kwakholu, mhlawumbe umnikeze lowo mali omnika yona. Into yokuqala azoyenza, siyayikhuza le nto.
0: Yes.
1: Into yokuqala azoyenza, uzohamba uthenga ugwayi. Uzohamba uthenga utshwala.
0: Hey madoda.
1: Ufuna imali wena yokuthi uyothenga ukudla ekhaya kulanjini.
0: Yeah.
1: Umnikeze imali, the next thing akupheli ngisho hour uyambona use le mali useyibhubhudle ngophuzo oludakayo.
0: Yes.
1: Manje awukwazi ukuthi ngizothi mina ngiphana iphuzo utshwala, mina ngigxeka abantu namsazi nasigxeka abantu abaphuzayo, sigxeka abantu abademayo. Kodwa awukwazi ukuthi uzofika uzongifuna imali yokuthenga ugwayi.
0: Yebo.
1: Kahleni bafowethu.
0: Yebo.
1: Awukwazi ukufika uzongifuna imali yotshwala.
0: Yebo.
1: Manje sikhuza lezo zinto ukuthi akuhlonishwaneni emndenini bafowethu. Akuhlonishwani uma kuthi uphiwa imali into yokuqala lefuna ngabe uyenzile, hamba uyothenga ukudla ekhaya kudla ingane.
0: Yep.
1: Nawe idla, abanye banikezwe imali.
0: Yes.
1: Benze ezinye izinto obonayo ukuthi lento fune ngabe le mali ayitha omnikeze yona imsizile ukuthi ayidevelop. Enze into angeke akwazi ukuyikhomba kusasa ukuthi imali hawumfethu ngikunikeza imali engaka last week last month uyenzeni le mali. So sizokhuluma leyo nto bafethu ukuthi ake sibe nako ukuthembana nokuthanono nokuthembeka kubafowethu nodadewethu emndenini yethu. Asibe nalo iqiniso, singazondi umuntu umzondela ukuthi sanikeza ithuba lonke lokuthi sifunde, bangafunda abanye wafunda wena, manje uzondela ukuthi ufundile emzilankathi.
0: Yes.
1: Uzozondwa.

0: sifundile uzondo ukuthi usunemoto kodwa sonke kwathiwa sifunde abanye banga sizothi bafuthi siyacela akube khona ozohamba yoxolisa komunye le mndeni engangenelani yandawonye ayihambe uyoxolisa uthi niyaxolisa akube khona ukubuyisana kade ukhuluma ngendaba yesibayo kuthi nathi ukhuluma kade ukhuluma ngayo ikhona into yokuqala eyenziwe emndeni ukuhlanganisa umndeni uhlanganisa ubuhlanganisa abantu abadala umndeni wena yini naxa udaba ngani nalo utsho ukuthi base kulalelwa ayikho into
1: yabangwa
0: ayikho into yabangwa okunye sikucelayo akungabikho umuntu emndenini ongezu buyisana naye esaphila lento ngizoyikhuluma la ibhlungu bafuthi uthola ukuthi umuntu agule kuno 5 years awuka anikhulumisana nifonelana mayise gula lena isensitive ngakho sithi balekithi niyenze bafuthi ba kunomuntu wakini umfweni ukhazini wakho eningazwene futhi uthi into eningazwene ngayikho ngiyacela uthathe ucingo namhlanje wenze indlela mawusaba ucela umuntu ozokuphelezele umdala emndeni uthi ngicela siyilungise into sibuyisana siyagula mawusugula lo muntu kuno 5 years noma 3 noma mingaka eminyaka ningakhulumisana engafika ukuzokubona manje umuntu mangabe efika usugula sekuzwakele futhi ukuthi ugula kwakho kubi kakhulu kwembula kuyembeswa manje sefika umuntu ekade engakufuni ezokubona egula uzokubona lokuthini can you imagine yezo neyikhuluma mefika umuntu usugula yini ezokubonela yona
1: uzobonela ukuthi
0: ekade engezi usaphila ehambela le mefikile afike komakhelwane la uzothube la angezi la manje le nto ke yezinye zezinto eziqhathe imndeni uthola ukuthi umuntu uyafika namhlanje uzombona ngakusasa umuntu uyashona sithi imndeni kusho ukuthi ubulawe ukufika kwalo kubavele ngasangeni so isithi ngakho ukuthi bafethu lungisani izinto
1: kusekuhle
0: nje kungaze kufike la segulwa kathi sasikhuluma ngela ngomunye sambona emathuneni le emathuneni le Mountain Rise senze umngcwabo iyakhala ingane yabantu iyakhala ithi ngiyaxolisa ma ibhonga phansi ikhala emathuneni so sizothi angaze kufike lapho yonke into
2: ngenezikhulu zamazwe zisalokhu ziqhubeka mayelana ke nemizamo yokuthola ke isidumbu zabantu abalahleka umndeni wakagavenda uthi ke unethemba lokuthi wona kanye neminye imindeni yakuleli laseNingizimu Afrika elinde izindaba ke ngezinhloso zayo izogcina ke izitholile izimpendulo mlaleli ngaphambi kokuba ngiziphethe eza kuleli hora angikukhumbuza udaba engithe yilo luhamba phambili owesilisa oneminyaka engu-27 ubudala ugwetshe iminyaka engu-18 ibhadla ijele ngecala lokunukubeza ke ngokucansa umzala wakhe oneminyaka engu-9 mlaleli ngisibeka la indaba zokubumbana kwehora lesishiyagalolunye ngihlangabeze maligamanxa eleshumi sengikuphathele ezingamanqampunqampu
1: siyabonga kakhulu
2: yebo
1: ake sikusithi ke selokhu sinawo nje kuze koshaya off past 3
2: yebo baba
1: naso siyabonga
3: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

0: akawutholi umsebenzi isimo sakho kwamanje siyabhedha but musali ukumkhombisa mfukuleni naye msupportheni mnikezeni sikhuluma ngalo yinto mnikezeni uthando msani kumbandlulula msani kumncikiselela akuthandanweni emndenini kuhlonishwaneni le unit esikhuluma ngayo makulunge emndenini sivala kanjenani makulunge emndenini kuzolunga emphakathini because labantu aba nza zonke lezinto emphakathini abantu abasuka emndenini abekho abasuka emahlathini abahlala emahlathini labantu ababulela abantu emphakathini cha abantu abasuka emakhaya emndenini ingane zethu abafowethu ngaba nomombani so manje makulunge emndenini kwabuya le order akubuya ukusaba uNkulunkulu emndenini akubuya umthandazo emndenini uNkulunkulu anibusisi
1: Yabonga mina dokotela. Mina ke ngizoyivala kanje ngithi mlaleli usekhaya uzwile udaba la madododa mphongolo elibeka kahle kakhulu. Kuphela okusalayo ke ngiyazi ukuthi wena mlaleli ekhaya kuningi okuthathile wakuzuza wakufunda. Kodwa futhi ngiyazi ukuthi njengoba nginike inumbers ukuthi ungashaya awushayanga. Ngiyazi ukuthi unesizathu sokuthi mhlawumbe awushayanga ngani. Kona futhi ngiyazi ukuthi kubade lamadodo omabili efike ethi aphetha amabhodlela noma athi enze izinto ethile imilengwane ethile ukuze wena ube ngcono buzobushayile ufuna ukuyithola lemlingo kanti ushiya lokhu okuyikona okwakha ukuthi ungaze ufune ukuphila ngemilingo ushiya lokhu okuyikona okuzokwenza ukuthi impilo ibe njengoba uNkulunkulu eyidalile ukuthi yenzeke ngokwemvelo wena ushesha ujaha izinto ezisheshayo ezoshesha futhi zikubuyisele esimweni esihlazo nesisabekayo nesingalunganga ngithi kulongeleke uphinda usibheke lapha ku Facebook page ulandele page in uphinde uyilalisise yonke lenkulumo ebesinayo kuyokusiza ngoba iyokwazi ukuthi ikunike lokhu okuyikona ozophila ngakho ngisho nesizukulwane sakho esokwazi kuba siphile ngakho yebo noma ngabe wena ungebone ukuthi lento iyigolide kanganani kodwa umntwana wakho umzalayo elalela lenkulumo uyobona ukuthi imphile sekangakanani yamusa kangakanani phambili madodana omphongolo indlela entholakala ngayo
2: Amen baba uxolani lo mntaka xaba u Mr X uthulela ku number
1: 083 083 401 401 2401 2401 siphinde
2: 083 401 401 2401 2401
1: u Mr X lo daka xaba dokotela okay ngoba ngitsiye kuyena Mr X senze kanje ngoba ngiyabona ukuthi khona la oncinyana nje ekufanele ngidlule kukho ngokukhulu nje kanje
3: hey ivona box CSP izokufaka intweni yabona lo kulezinsuku ikhofu lasethini cha angisalithini lutho Yabona sisi nithi nidla isikafting ngomhla ka 35 enyangeni mina ke lo ngidla ama takeaways kungabi indaba zalutho ngoba uma ubanka isaka Friday kuba ipay date ukuzonke nawe ke sisi ungaba izakane uma ungabanka ama voter bucks akho njalo ngolesihlanu bese ke uthenga ngawo e voter store lalela sisi download i voter pay app manje noma udayile u *133# kunembandela
4: further together Vodacom
1: aye mzuzu ngamashuma ebili emva kwehoreshekalunye dokotela asiphonse kuwe
0: unkulani bosabalale nonke siyabonga ukuthi unkulunkulu size namhlanje 073 073 1978 1978 322 322
1: uyiphinde
0: 073 073 1978 1978 322 322 ningasuka emthandazweni ningaye ukukhonza unkulunkulu uNkulunkulu anibusise.
1: Siyabonga dokotela. uNkulunkulu akanibusise, busise umndeni wenu, kanjalo nebandla umuntu aphuma kulo. Siyabonga. Amen.

nawe lokusebenzele suka kumini siyakuxola imncongo ay nam sengqoqa ongiqoqayo ngibheka phambili lizokusebenzela nawe ubheke konzweni nami ekokondla umphefumulo wena wenza njani.

0: Kanti ke lolu hlelo ujulo mphefumulo wesizwe uya ligijima nami ke ngingo DJ umntaka masinga ey DJ noma ulushozi abanye bathi ushozi kamasinga abo masinga uyena ophezulu lona ixhogolo eliphezulu esikijima amandla kanjalo lapha ke sikijima phezulu kwensizwe lapha ke Rex rabanye mayithi ke unkensangi kanti ke isikhathi lapha ke manje mzuzu siya amashumi amabili nomkhothi lishayile ihora lokuqala sibonge kakhulu ngempela nalapha ke kwintokazi ke lapha ke usinezimu ebekade sishala kamnandi kakhulu lapha ke manqampu nqampu kanti uzobuya lapha ngempela ke futhi uzobuya ngoba uzobuya ngo 2:30 azothi nqampu bese kuthi ngo 3 abuye nezigcwele yeah hey mathuto
1: asibambe kwakho kumfazi ubalulekile ungumuntu ku FM ufanga wena ngokufanele sinalela
0: kanti ke mdlaleli ke sibonge kakhulu laphana ke ingoma esesayithola laphana ke singene ngayo sizibule ngengoma laphana ke kuyishawa laphana ke ngempela ke izinsizwa laphana ke Kingstar Brothers mabethi ke hey angethuswa izigi zenye indoda mina abayazi ke abalaleli ukuthi ke ngempela ke sisingene kanjani kulolu hlelo ngoba kulolu hlelo ngempela ke suke sibheka ngempela imvelaphi yethu ingakho sithi nizilibele ukuba nizalwa ngobani ngoba sisuke sibheka lapha na ke ithakazelo nezibongo nezithopho ya wenzakalani la okay sikhuluma nemshini ungathi kuwena ukuthi ke hawo usethini ke manje hayi ngikhuluma nemshini yami imshini yami buyifekethe ngathi azazi lezi zinto lezi zezama zemshini ya nakho ngaboni ke ya imshini yami ifekethe sisuke sikhuluma lapha ke ngezinto ezahlukahlukene ezithinta amasiko namagugu kanye nosiko nemkhuba yakethi abantu abangoni abantu abampisholo asibona abangoni thina singabangoni singabantu abangoni ya ukuthi nje into eyiningi sezashintsha lapho limini kwayekwa kanjalo kuningi ukonakele kakhulu lolu hlelo ke senza lokho kusukela lapha njalo mangabe kuyisonto ngehora lokuqala kuze kuyoshaya ihora lesithathu suke sibheka lapha na ukuthi ke ikuphi okuyikhona khona esisakubambile okungamagugu ethu nesesikudedelile ngobuzwile lapha na ke insizo zemambazo sithi sadumela izinto zabanye sayeke zethu bese bethi mabe hlabelela bese bethi lahlani konke okuphambene noNkulunkulu angakufuni kodwa masingalahli izinto zethu ezingamagugu ethu esayinikezwe uNkulunkulu kukhona izinto eziningi sesizilahlile kuze kube sengazathithi ziqala kuNkulunkulu noma zifanele ikakhulukazi makabe sizokhuluma ulimi lokuthi singabazalwa nesisindisiwe khona abanye abazalwane angafika kubona kwenye indawo engeke ngayisho la emoyeni bathi abayedla inyama yembuzi bona hawu kathi mina inyama ngiyithanda kangaka mina bathi abayidla inyama yembuzi ngoba ngabuza ngafuna ungoba mina ngavele ngaqhamase ngithi ngobani ngafuna isizathu base bethi hayi bakholelwa ukuthi inyama yeso bamba bakholelwa ukuthi inyama yembuzi akufanele idle umntwana kaNkulunkulu osindisiweyo ngoba inyama yembuzi nemimoya engekho right ngoba kukwenzelwa ngayo abantu abangasekho imisebenzi ngathi mina la lithini konto kodwaleke lona ngibhayibheli ke njeke lona ke njeke lithini ke njeke kwazwakala sengazathi kusho ukuthi mina ngimelene ngathi mina cha bafethu hayi ngoba ngimelene ukuthi ngifuna iclarity kulento yenu ukuthi ningaze ninyeke inyama emnandi kangaka yembuzi awe mnandi kangaka hu hayi ngeke ngoba nikholelwa yilokho nje ke lona ngibhayibheli lithini hayi kwabona ukuthi cha kushunquthuli ke siyabanga siyaphikisana mina angena kumuntu okhonza ukuphikisana nabantu nanoma ngayini mangabe umuntu ekholelwa kulonto yakhe ke angimiyeke nami ngibambelele lokho engibona ku right angifuna ukukhuluma kakhulu engathi ngiba loshukela ungathi kade ngiyokhendla ya sesingenile ohlelweni khonzo bamemeza khona manje abathi bangilalele khona manje khona nabacela ingoma zabo hayi ikhinkinga bafowethu sizofunda incwadi namhlanje ngoba umfundisi akekho ebekade ngimi

Uyabona umuntu wadala lento kuthiwa ukufa abantu baphila emhlabeni umuntu ufika azalwe abazalwe athi masezelwe abayingane encane bomvana akhula khula khula khula khula bese bamdala ke ashone omunye uhamba esemncane vele omunye uzalwa engasekho vele uyabona lento yokufa yokuthi umuntu ahambe emhlabeni angabe saba khona hayi ngiyayizonda ngiyangiyifuni ngiyayizonda ukuba ngikho emoyeni ngabe ngiyachaza ukuthi ngizonda angiyithandi angiyithandi kodwa into engiyi-experience-ile befanele ngilisho kahle leli gama uba ngisemoyeni khona abanye abazongijaja into engiye nga-experience-a funa ngisho kanjalo-ke eyi futhi sasahlupheka nkosi amajaji into ethi ma kodwa usuwumdala usukwi-age yami angifisa abantu bazi i-age yami but kube ngikwi-TV ngabe niyangibontazi abanye bayiphika-ke bathi hhayi ayikho leyo nto indlela abangibona ngayo bathi ngiseuketshezi ngithi mna hayibo ngimdala manje baze babanye bakhona oba sebebona iy'ngane zami nabazukulu ukuthi hawu kanti hayi cha so ma usuwumdala ucabanga ngenye indlela ngento yokuhamba emhlabeni so ma usemncane noma uphakathi nendawo weminyaka yokuphila awufuni nokuzwa ngale nto yokuthi umuntu uzobuya ahambe because uba nento ethi siyikhulumelani loo nto because ma ucabanga ukufa uzofa kodwa ma ucabanga ukuphila uzophila but kodwa iqiniso lithi kodwa ekugcineni eventually uzohamba ma usumdala-ke ucabanga ngenye indlela kodwa-ke angikho lapho ngilapho ekuthaneni ma uthi uyacheck uyabheka abantu abangasekho emhlabeni akade bekhona babenamagalelo yingakho ngiye ngithi mna indawo yabantu abangasekho noma emathuneni hlonipha leyo ndawo ngoba ayikho indawo ecebe njengendawo yasemathuneni kugcwela abantu esingathi maske kuthiwa bamenyezwe nje kuthiwa abake bavuke ayi ungavele ubaleke nawe uphila ubalekiswe ukuthi kuvuka abantu abakhulu nabahlonishwa nabanamagalelo anzima ngabe empilweni nabahamba benze into ey'nkulu ezinhle ney'ncomekayo nabanye abaphezulu namhlanje abaphilayo bazokutshela ukuthi ngasizosibani bani ongasekho heyi hayi futhi yazi nje asisikaletheke la asisikipharishe ngifuna ukudlala lezi ngoma ey'celwe abalaleli andikuba siyencwadini fanele ngabe sesisencwadini kodwa angiqale kulezi ngoma ngoba angifuni abantu abazodikibala abathi hawu kasayidlala ingoma yami ngiyicelile nalo futhi athi hawu nami bengicela ingoma ethize yabo.

Sanibonga mlaleli khake isikhathi abona manje mzuzu isishumi nemzuzu sithupha ngaphambi kwashayela lapha na ke ihora lesibili yabona ke ngaphambi kwashayela lapha na ke incwadi yethu esoyifunda ngempela ke ezobe ikhuluma lapha na ke ngomlando wakwaZulu ukuthi ke isizwe samaZulu ke sabumbeka kanjani sobe sakhijima lapho kade ke sagcina ke ngempela ukuthi ke singene lapha na ke indabeni yencwadi ngenxa yokuthi ke esikhathini esiningi umuntu ubengekho kugcine lapha ke ngempela ke umuntu esebanjelwa ke abafowethu ozakwethu ngitholakala ukuthi ke angikho kuhamba isikhathi eside ekade impela ke sagcinana kulolu hlelo uJulo Mphefumulo wesizwe kuhluphi ke nokho ngenxa ukuthi ke ezinye izinto ngempela ke empilweni ke ngaphandle kwemkomsakazo umuntu ke uyabhekana nezinselelo nezingqinamba njalo njalo ngoba nje ke nje kumanje nje angikho right ngendlela kuma wami angekho right ngakhona ngizothi ke mhlambe kusasa noma ke mhlambe la insukwini nje njengoba ke isonto liqala nje namhlanje mhlambe ke umuntu ke ezobona ukuthi wenze njani ngibuyile futhi ekhaya ngiyobona lapha na ke ukuthi nginze njani lapha na ke besalukazini sami ekhaya yho alright khona intokazi lapha na ke umlaleli wethu lapha na ke intokazi uNomfundo umntakaBhingu ulapha na ke kwaphupha lapha na ke wilo uyacela futhi naye ukuthi hey mangabungene ngiyocela ukuthi ngidlalele ingoma emnandi kakhulu engibusisayo nengeza ubebebe engeza igilo ayi kakachongo kodwa yini likabebebe qhamuka kumina uthe iyangiwasha le ngoma eculo lapha na ke insizwa lapha na ke uBruce Hornsby and Range ngomnani kakhulu lapha na ke the Mandolin Rain ngicela kumdedela umfono oshayile ngoma insizwa engiyithanda yonke la ngiyithanda mayithi nje uthi khona ingoma ke ngiyithanda eyangigeza leya ngoma akahle ngizowe ngiyilandele yangoma yakhe ethi something uthi something is never change uthini konje ngizongangcidotsa thula kodwa ke siqalile kule ecelwe lapha noNomfundo ake siqale kule ngoma le

0: Sibili 7 minutes to 2 o'clock umkungudlovu yashintsha imambane ithike lapha ke 6 minutes to 2 o'clock lapha ke umkungudlovu no 7.6 FM uhleli nami ku DJ ya okay ubaba into mninsizwa ke lo khuluma njengamanje ake ngibheke lapha ukuthi ke kubalaleli ababhalile umqhafazo ingakhohlwa inombolo yakho noma ufuna ukubhala nawe ucomment incomo 0623151986 angiphinde ka WhatsApp 0623151986 ngaze ngancathulisa ke namhlanje kanti ke mawufuna ukwengena emoyeni khona ufuna ukwengena la ngazi ufuna ukuthini la uthi ngimuzwe Sabon Molo Hi Ay lo mlalelo usevele nje waphuma kanje uma ufuna ungena emoyeni ngempela lapha ukuthi ke 0333423970 noma uthi 0333422391 angiphinde ilend line yethu uma ufuna ungena emoyeni uzwakale uthi ke 0333423970 noma uthi 0333422391 Ngathi ngiboni lomo ke la ngaphandle sidlulileke siyale kwanoshizi phezulu enqwangele siyalapha na ke kugogo ubutternut hey madod hey ayingithumeleni list phela abafethu how ya ngimbonile ushukela yes ngambona hayi bafethu lethani list ngicela list yebo phela yebo ninjani Ah, siyaphila mfowethu. Ingoma engene ngayo mfowethu.
1: Ya, lefuji.
0: Le iculo bani?
1: Lefuji ingene ngayo.
0: Oh, lefuji ni. Sengidlala ingoma eyiningi ke. Imake mfowethu uvula iradio yini mfowethu lapho?
1: Ah, angikurandile.
0: Aw, kodwa manje ngizizwa ngimina futhi ngikhuluma. Ngithi angiyazizwa phela ngiyakhuluma ungathi khona umuntu ovula iradio lapho mhlamba kuwena omunye
1: yamakhelwayo
0: mfethu okay ya all right ngizocheck ukuthi iphi ingoma engene ngayo konje yefusion oyizwile ngizocheck ukuthi sengidlala ingoma eyiningi ke manje
1: hayi kodwa lo ngene ngayo kulesi thathu after umambazo
0: oh okay all right okay mfethu ngiyabonga
1: uyiphile
0: mfethu all right father ngithi okay sure Pumalanga njalo lapha ngumlaleli wethu madoda ngisazobheka uthi le ngoma le khuluma ngayo Zayibheka le ngoma bengisachaza lapha ukuthi oh nangomunye futhi engena hawo ngathi nyambamba wabaleka Alright, besachaza lapha ukuthi ke ngempela ke mawufuna ukwengena lapha na ke emoyeni ushaya inombolo ethi 0333423970 athi ngibambe lo. Asabona. Kodwa ngoba sasicula lapha esikoleni ethi nanzinzwempe sayibamba yaphunyuka wafuna waphunyuka ngisho ukuthi uyinzwempe mlaleli awuyona inzwempe awusoze futhi wabayiyona akahleka uthi ngithathe lo mlaleli olapha na ke umqhafazo uthi ke hashtag ujulo mphefumulo cha kubhalwe kanjalo ngiyafunda uthi wangena ngale ngoma ethi unkensanga oyona le ngoma efuna umlaleli uthi asangana aphela ama 2K sikhona sikulalele baba uTselma Mpofu ayo le ngoma show brother cishe ngoba ngiyifuna le ngoma okay all right nangomunye uthi ke baba DJ kungaba iphutha uma ngingayishayi i hands up ukukhombisa ngikhona nami ngihlezi nawe uthi ke ngibingelele kwizilomo zonke ojolide nemcondjwana yakhe ke phela ngivele ngabantu wena wefuzi usthiking poli okafuze ngqobo umyeni wespatsha senkosikazi esingumangubane uthi ke ngila emsebenzini eWoodlands eclinic all right baphila bonke abantu lapha na ke eWoodlands clinic ni right Angibingelele nabantu bonke abalaphana ke ku Eastridge Street Clinic. Niyaphila nonke nje nako zonke nje iphedlela bakuthi mthola impilo yonke. Ni right nalapha kumina laphana kumsunduzi Bridge Clinic laphana ke emkhamba

Number 9 sikhole ukuthi baphile kahle kakhulu bonke abahlengazi nomabhalane nabo bonke nama security hey abantu okuyibona abasimukela kuqala ama security bakithi bafowethu hayi siyanithanda kakhulu odadewethu abama security nibahloniphe bakwethu ngoba umnotho usezandleni zabo yibona abantu abasibhekele ke umnotho yabona ke manje ngidlale ingoma yalensizwa le The Range Mandolin Rain ingoma ka Nomfundo wakwaBhengo wapupa ewilo khona nenye futhi athi ngomzamela ukumgudulela noma kwenzeka ithuba ngilithola zobe ngiyibona ngizocina ngawo leyo ntombazana khona insizwa lapha ke hayibo iplanti yami wey hayi angisazike khona into yami engilahlekelela engiyifunayo onansi onansi ngayithola ngiyishuthekile hayi la ngiyishutheke khona khona insizwa umfoka oh okay ngathi into zami ziyangokuya zihleleka ke zilunga sesiya naboni ke boni aboni ke into zami ha weshuku nganela ngafuna ukukhuluma ngabe into zami zalunga mfana ufethu ushangase ulapha yana keni azaliya phezulu lapha ha ufethu awuzavela zaqonda into zami seyiqonde manje njengothi likamentshisi into zami yabona manje ngihamba ngikhukhumela ngathi ngumabhalane ngigcwala istradi ke manje ngoba into zami seziright ebengifuna zilunga kade ngilokhu ngipatanisa ngigqoshalaza hhayi sekuze kwalunga ke manje emkunzi yo eyi nkosi yami awu le ngane iyayithanda lo le ngoma singazikhali ibe kanje hayi nasi bhalile lapha kwase kuba khona iy'nqukuza iy'huhluzele zamakhanda eziyaye bayivake-ke okuthiwa ama-emoji hhayi uyakhala ingane iyabusisenga le ngoma kusho ukuthi khona into eyenzeka la kusafuneka angitshele lo mntwanto ngani yami kwenzekani mntanami yini uma ngidlala le ngoma kabruce hosby and range ubese uba kanje izongitshela ingane yabona-ke njengamanje angifuna ukhuluma kakhulu engathi ngiba lushukela ake sibize le nsizwa isiculele bese-ke siya encwadini ngoba isikhathi asimile siyahamba.

Kodwa ke mhlambe ngelinye ilanga soke sikhulume ke izinto ezithize ezithinta yona lento yomshado ukuthi ke abantu abashaba namhlanje bashada manje mhlambe emva kwenyanga ezisithupha sebeya divorce check bese siyabheka siya check ukuthi kwenziwa yini lokho.

Hayi umageja, umagete. Nogopo, nomzimba, nombizo, umkhonto, umcinzeni, umcinzeni ke lo. Ihamba kanjalo ke indaba ke Zulu. Ngicela ukuthi ke mhlambe ke siguqiseke la indaba yokuthi sibuke lapha ke indaba yokufundwa kophoko incwadi ebhalwe lapha ke ubaba uRegi Khumalo iqhawe esela lala kobandayo. Yabona ke manje isikhathi mase sesinje. Oh, tisenze kanje. Ngabe ngathi ke ezimpondo zimakhenkenene hayi nina bukamkhumbi gedluka ngibona magumgedlela hayi vele siguqise lana ke lengosi yofunda kwencwadi bese ke siqhubeka namanoni ethu ke omculo omnandi kakhulu sithi ke lana ke umculo mphefumulo wesizwe hey madoda hey ayikhona ayikhona ayikhona ngeke ngichaze izinto eziningi angifuni ukukhuluma kakhulu ngaze kuthiwa sengithe angifuni ukukhuluma sengathi ngibuye enyangeni kade ngiyokhendla kodwa ke into ongasuyenze nje wena ukuthi ke mangabe ufuna ukuthi ube ingxenye yalolu hlelo mhlambe ke usho ukuthi ukukhona ushaye inombolo lapha ke 0333423970 noma kuthumele umchafazo enombolweni lapha ke ku WhatsApp 0623151986.

Hawu ngiyazi ngisayidansela kamnandi lengoma. Ingaqali phansi ayiqhubeke nje.

Ah, bafethi lengoma kasaliwa intombi, intombi eyisaliwa. Hayi ngeke bafethi yangilimaza mina emoyeni. Akazi ntwizwa kanjani. Mina mangiyilalela kahle lengoma, ngendlela ichaza ngayo indaba yakhe usaliwa. Uthi ekhaya sasingeyibona abantu abamaphisi okungukuthi zazingekho izinja kubo. Zazingekho izinja kubo kasaliwa kodwa ke ngenxa yesimo nokubheda kwezinto bagcina sebezifuya izinja lapha ekhaya kubo kasaliwa. Iqhingasu lelo angazi lakhe uba noma uma wabo yini angizwe khuluma ngobaba wabo. Uthi ke kule ngoma ke uma wakhe kwekuthi mangabe kuyimkhehlo noma imemulo noma ngabe kumshado noma ngabe kuyini ungasicabange umcimbi uma wakhe kwekuthi mase sebedlila abantu kwaqedwa bese kusala insalela abese qoqa zona ke athi uqoqele izinja ngoba babe kade bengayifuyile kodwa base beyifuya ke ngoba kushuthi umama wabuka cha angivele ngithenga izinja noma ngithenga inja ezozala izinja zibe ningi ngenzela ukuthi izingane zami mangabe kunemcimbi noma kuyini ngithi mangixoxa ngithi ngixoxele izinja ngixoxele izingane zami. Uthi ke abantu abaningi kuthiwa babemhleka lo mama mangabe exoxa bethi hayi angathi uxoxele izinja unamanga xoxele izingane zakhe bemhleka kodwa abanye babemdabukela bethi nkosi yami kuze kube khona bathi hayi ngeke ngilange izingane zakhe ziyokhula bakhulileke manje ke yabantu ba ride ke manje abamaziyo nje usaliwa ngicabanga ukuthi udadewabo lo kuthondoni ngicabanga ukuthi udadewabo ba ride manje khona nezimoto emakhaya ekhaya ba ride bangaki abantu abakhule kanzima even ngisho ngaphezulu kwabo kosaliwa nathi mina nje mina ngakhula kanzima kabi yabona mangathi ufika ekhaya ngoxoxele sakhula kanjani sikhuliswa ugogo ozala uma boy ungavela uthi hayi baba ngeke ngisho ingane zami ngevele iphike sithi hayi baba ngeke wena ngithi mina he zihleke ingane zami sithi baba wayidla kanjani into ekuthi ngimamse ngichaza ukuthi asidlani ngithi mina sasidla futhi asi enjoy senjalo ukuthi lezi ingoma esidlala la kuyisifiso sami ukuthi wena mlaleli lapha ekhaya uthi mawuyilalele kube khona into eyenzakala empilweni yakho. Weli ke sengiyahamba ke manje. Ngizama ukubheka ukuthi konje le ntokazi yakwaBhengu yayiphe enye ingoma yesibili bekade iyicelele ukuthi mhlawumbe mangayithola ngiyidlalele yona. Abantu ngiseduze ekuthandeni ngiyithola. Oh, ingoma kaFranklin ka

Aretha Franklin might be someone else. What? Okay, I think ngibhekele ngoba. Ngibheke lapha emgodleni kumshini wami. Ngibona ukuthi ke umshini wami uzonginika le ngoma. Uma ke ntombi ke umshini wami uphika, uchaya izandla, kuvela isalukazi esidala esichaya izandla, ngeke ngikwazi ke ngempela ukuthi ngenze kanjani. Akukho futhi engiyobuye ngikwenze. Hayibo. Okay. All right. Ngesikhathi ngisabheka le ngoma ka angibe ngenza kanje, angibe ngithinta la ukuze sikwazi ukuthi ngathi ngeke ngikwazi ukudayisa namhlanje makunje. Hey, yazi bengithi ngifuna ukudayisa namhlanje. Ayayayayay. Akuvumi. Hayo kuhlangana. Akuhlangani bafethu. Bengithi ngifuna ukuthi ngempela ke ngidayise. Kodwa manje ngiyabona ukuthi hayi khona. Ake sibiza ababekezeli. Hayi. Ake sine emgcagcweni emshadweni. Hayi, nababekezeli ngibe ngibheka le ngoma. Isikhathi ngeke ngimpintshekile kakhulu. Akuhlangani.

segui solo so sifo leso. Segui solo so sifo akunandaba ke. Akunandaba ke. Segui solo so sifo ngisibona ukuthi sihlasele kakhulu ikakhulukazi ke. Okay, sihlasele kakhulukazi la emshinini wami lo ohlala kumina. Hayi lo station, station ba right kakhulu. Akunandaba ke. Ngizo eyi yazi ngifuna le ngoma njalo iyona le ngifaka ehlathini kanje emaveni ngihlaka emjikijolweni yakwazi umjikijolo bakwazi umjikijolo

Kenelatimo, once again, if you could see you through my eyes. Oh! Kubekwazi ukuyibona ngale ndlela mhlawumbe ngikubona khona noma ngendlela wena engikubona ngakho. Yho, ya, ne, but ke ile ngosi sengiyithanda-ke uma besesifika kulesi sikhathi samanje la emsakazweni la sesikhuluma khona ke ezothando. Ngizokhumbula-ke ukuthi sike saba namakhaphuli ngaphambilini, ngeke ngasho nakuthi bophamisa nawe sakhe isandla. Khona ngizokwazi ukuthi ngiwena nowakwakho nginithathe ngizonibika la mase sizokhuluma. Akukakubi konke soye sikhuluma, soye sifuna ukwazi. Njengoba ngishilo ngathi mina-ke, your words become wena and you become your action. Yonke into ngendlela oyibizela ngakhona izinto. Wathi nje siyago othandweni, ngiyakuthembisa uyogowa uyozufike la ofisi ukufika ngakhona. Okunyade sizama ukwenza-ke wonke umuntu ojala ukukhuluma kabanzi ngomshado, hlale kuyitori nje ezidabukisayo. Nomunye nomunye ugcine engayiboni eyongena emshadweni athi wey, ziyabuya emshadweni. Wonke umuntu ufuna ukuphuma, ongaphakathi ufuna ukuphuma. So akunjalo kuyona yonke indawo.

Ya, ngifuna kusho njalo nje. Ngithi ngani yakwethu ebusuku. Ha, unguThixo. Onenyaniso. Sanibonane ebusuku. Good night ebusuku. Oh yeah. Hlala nami nje ngihlale nawe. Kuzoba mnandi. Yes, kuzoba mnandi. UnguThixo. Wangena. UnguThixo onenyaniso. Oh yes. Ah, UnguThixo emlonyeni wakhe ayikho inkohliso. Oh yes. Kodwa UnguThixo. Othemba lakhe, onkulumo yakhe imile kuze kube phakade. Oh yeah.

Yeah. Ukuze libatshazwe igama. Eh nathi siyathanda ukulifuza lelo bandla. Hawu nganeza kwethu, okay. Mhlambe ngasohlangothini lwami mangibiza abafowethu baka technical bathi in network inenkinga. Ngapha in network inenkinga. Ngale yondlela ke ku WhatsApp angizuyithola impendulo. Angazi ke uku 10 follow. Uthi mangishayela u 10 follow kuzokwenza kanjani kuona impendulo nje funeke shengathi impendulo encane una nje impendulo nje ngoba ngiyazi impendulo enkulu. Alright, ngithanda nje lokho mhlambe ke sishasho njalo ya ke sithi ukuthi nyaka nyaka ngo sithi nyaka nyaka ya yabona kwesinye isikhathi uhle nje ukuyibambelela ingoma bahlala abantu but hayi ngiyamazi ngiyamazi ngos ake senze nje kungulove FM ya 107 iphimbo lona elika BJ sibonga uluqa unondaba oh yes 107.6 FM. UPJ lo, yeah. Angos. Angos, yes.

basho njalo basho njalo bathamba ngalamandla onawo hey nkosi hamba ngalamandla onawo angikonfirm ngiqinisekise ukuthi no inetwork yethu lokho igcina ukusebenza cishe ngabo athi ngibo ngabo 7 ngabo quarter 2 almost quarter to 8 ungazazi ukuthi igcide ngaleso sikhathi ke network yethu mhlambe ke so mase siphumile bese ke iyabuya bese iyabuya iyo bisibuka ngaleso sikhathi ubukwasi mangiphuma mina kungena ubukwasi kade ngikhulumela ngithi bahlezi la bahlezi bathe shaye ngiyabona bayahlafuna kuduna kaze kuhlafunwane ngithi ngisabheke lokho nangomunye phethe ngazazi ukuthi kuyiglazane yazi

Eh hey, labantu abaqhokwe ngube ifanayo. Ay ay ay ay ay ay. Ngeke, ngeke, ngeke. Manje nina niqhokwe ngube ifanayo. Manje maniqhokwe ngube ifanayo. Manje umuntu sesim

imihla yonke yokuphila kwami. Ngiyahlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Ungamandla ethu, uyisiphephelo sethu. Namanje Nkosi, ngisondela kuwe ebusuku ngalesikhathi. Ngithi wena wedwa ungamandla ethu. Wena wedwa uyisiphephelo sethu. La sihlangabezana khona nobunzima, Baba, masibize igama lakho, wena uyafika. Usophule. Atho hlabelela kamnandi. Sophule Jesu kule ngozi. Phuthuba ngobubele bakho. Siyabonga egameni lika Jesu. Amen. Ngiyathanda nje balaleli ukuthi sengizophuma ngifunde leli vesi bengade ngengasho ukuthi kukhona mfundisi bengimlindele mhlambe ke ube nenkinga ethe yambamba akangakwazi ke ukuba abe nathi. Ngithake ngifunde leli vesi. Mhlambe ngikhulume nje kancane kulona.

ngabe uhamba ngebhanoyi ngabahamba ngayiphi inhlobo ye-transport. Wathi kunabantu athi mithi jeqe duze kwakhe abathole. Uthi abuze umama ukuthi obani laba. Ngitshele, athi ubaba ugumbi ngizakutshela. Ngoba uyazi ukuthi wena ngikufile.

Yes, uyathwalana. Uyathwalana. Uthi bangabe kuukuthi awazi. Ufuna ufakazi balokhu ubaba uzonda akhuluma ngakho. Uthi funda incwadi kaJobe. Uzombona uNkulunkulu ethwala uJobe. UJobe ngingithi mhlambe ma ngimnikezela izinga lempilo. Ngithi wayisigwili ngaphezu kwezigwili ozaziyo. Kodwa kwafika isikhathi la zonke izinto ezali beziligugu kuye ziphela khona ziphela emehlweni wafelwa zingane zakhe wafelwa imfuyo ayekade nayo zonke izinto ezaziseduze kwakhe kwafika la ziphela khona nempilo yakhe yashintsha uma impilo yakhe ishintsha umzimba wakhe wonke umzimba wakhe wagcwala amathumba ma umzimba ugcwala amathumba uthi unkosikazi wakhe mthuke lo nkulunkulu bese uyafa indoda eyazana noThixo uthi madoda hey uyathwalana yathi ngiyakuzwa kodwa ukhulumisa okukonkosikazi uyisula awazi yini ukuthi kuJehova kukhona okuhle kuJehova kukhona nokubi ngamanye amagama ithini lento ithi nathi njengabazalwane nathi njengabaholi emabandleni ziyasifica izikhathi Nathi ziyasifica ikhathi empilweni. Kodwa kunalento ethi uma usufica isikhathi kufanele wazi ukuthi ukhona umhlengi. Yazi mangisakhuluma ngomhlengi kufika into ethi usho njalo yena futhi uJobe uthi ngiyophumula othulini kanye kanye ngoba ukhona umhlengi. Umhlengi. Uyathwalana.

Ya yeah, sabakhulubeke zona zonke ke lomethe zaphumelela ukubona ke umampathana athi lapha phezulu engqwangele uyasondela kuyabonga uthe kwaze kwakuhle kwamnandi enikwenzile izilomo siyabonga kakhulu siyabonga siyabonga ukubambisana okuhle nami nobona intombi endala lapha ya umampathana athi lapha engqwangele weekend yakhe nje uthi ke bimi kanjalo osinda izolo ubihlalele nelomo siyabonga Ya kanti ke sekusele nje u 10 minute ngaphambi singeneke lapha kwi 4 play yethu. Yosukula namhlanje ekseni. Siyabonga siyabonga wezilomo nonke nje nabangakwazanga ukuphumelela kodwa kade befisile ukuthi bephumelele. Ya ngokufisa kwakho nje usukusufinyelele kuleyo into kade ufisa ukuthi uyenze ikwazi lokho.